0: abhuza.
1: Wona la lang angifuni yasaya kubu next. Next.
2: Kufuna nje juice namanzi.
1: Amanzi.
3: Hayi. Ngikwazi ukuthi. Nanje wazi ukuthi.